0: yon soupi. Yon son ki souwet nan racine.
1: Sonje racine.
0: Yon vwa, vwa zan set nou yo. Yon eritage kap koule nan ven. Li pase de men an men. Generasyon an generasyon. Eritage sa a pataje. Li travesse tan. Li voyaje de yon l'esprit a yon lot. Paske nou se yo.

0: Yon soupi, yon son ki souet nan racine.
1: Sonje racine.
0: Yon vwa, vwa zan set nou yo. Yon eritaj kap koule nan ven. Li pase de men an men. Generasyon an generasyon. Eritaj sa a pataje. Li travesse tan. Li voyaje de yon l'esprit a yon lot. Paske nou se

0: Yon soupi, yon son ki souet nan racine.
1: Sonje
0: racine. Yon vwa, vwa zan set nou yo. Yon eritaj kap koule nan ven. Li pase de men an men. Generasyon an generasyon. Eritaj sa a pataje. Li travesse tan. Li voyaje de yon l'esprit a yon lot. Paske nou se yo.